0: 1FM! Uy! 1FM!
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
13: Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
14: Good news! Sa MLier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
15: Tuhod. Siko. Baywa.
16: Aray!
15: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay?
20: Liveraid Pro.
19: May Silymarin, may multivitamins pa.
20: Liver up na tayo
19: with Liveraid Pro.
15: Tuhod. Siko. Baywa.
16: Aray!
15: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: V This song is brought to you by Bimeg Premium. Kitang-kita ang galing.
19: This song is brought to you by Liveride Pro. May silimarin na, may multivitamins pa. Yan ang Liveride Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liveride Pro.
3: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best.
1: Be the best. Be galing. Be Meg.
2: Rain, rain, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin. May multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
1: This song is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.

0: FM.
1: Number 1. You're listening to Mellow Thursday on 1FM.
2: Time check, 9:30.
3: Time check brought to you by M. Lulier.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Lulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yeah!

0: maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Song being sponsored by M. Lulier.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Liverite Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverite Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liverite Pro.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Ang sikreto ng kutis na blooming.
6: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
5: Kojic para sa linaw.
6: Gluta para sa kintab.
5: Papaya para sa kinis.
6: At carrot para sa healthy glow.
5: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
6: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
5: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
6: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Para sa kutis na blooming at healthy.
6: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Glow na todo
6: sa presyong abot kaya.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo?
6: Bili na!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
9: Mahalagang paalala,
8: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Liverite Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverite Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverite Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.
2: Time check, 10:15.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C, plus zinc, na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay, Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Tuhod. Siko. Baywa.
11: Aray!
10: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Number 1. You're listening to Mellow Thursday on 1FM.
2: Time check, 10:30.
3: Time check brought to you by M. Lulier.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
3: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liver Aid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.

0: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. I'm not talking about moving in. This is Mellow Thursday. Just smile. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday on 1 FM. The only way to fly.
1: 1 FM.
2: Time check. 11 o'clock.
3: Uy! 1 FM!
4: Impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radio mo. RPMG. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radio ng Pilipino. Radio ng Pilipino. RPMG. Walang paligoy-ligoy, walang paasa, ang boses ng bayan, kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay, dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo, serbisyo, todo, todo, serbisyo, serbisyo, todo, todo.
5: Dito po sa ating programa ang Serbisyo Todo-Todo! Ato na naman po tayo ngayong araw na ito ng Huwebes. Ha? Isang araw pa mga kabahagi at tapos na naman po ang linggong ito, diba? Tapos na naman ang second week. Tama ba? Second week tayo? Third week, no? Third week of the month, mga kabahagi. Kaya, sulitin po natin itong mga pagkakataon po, nagkakasama-sama tayo dito sa ating programa. Sabay-sabay tayong matuto. At alamin, no, pagdating sa serbisyo, dahil ngayon ay Huwebes Serbisyo!
4: Huwebes Serbisyo!
5: Yan! At sa mga kabahagi natin dyan, ano, kung meron no kayong mga gustong malaman, may kinalaman po sa mga services na ino-offers ng mga iba't ibang tanggapan, whether it's a government agency, non-government organization, o di kaya public, private, no? Private companies, pwede natin pag-usapan yan dito po sa ating programa. Ano po ang dapat gawin? Text lamang po kami makabahagi, 0921-886-6056. Okay, ulitin ko mga kabahagi, ano ang ating pong text line, 0921-886-6056. At agad po namin matatanggap ang inyong mga mensahe, lalong-lalo na sa mga oras na ito. Marami po tayo mga kaagapay sa production. Aside sa ating mga magagaling na researchers, nandiyan rin po ang mga OJTs natin from the University of Caloocan City. So, yung mga kabahagi naman natin na nanonood sa iba't ibang social media platforms po, no, maaari din po kayo na magmensahe abang nanonood sa atin, no. Ako po ay nakasilip at para ho, no, makita kaagad, no, yung pong mga mensahe ninyo. And syempre andyan rin po sila Sophia, no, na once in a while din po ay magbabanggit dito sa atin ng mga mensahe, if ever meron po ako mga hindi napansin, ha. So yan po mga kabahagi, ha, message lang po kayo, magbaramdam ang mga buhay, ha. Dyan po yung mga nanonood sa atin sa pamamagitan po ng mga iba ding social media pages ng Radio Pilipino, yung mga nasa provincial stations, ano, pwede rin po kayong magmensahe dyan. Siguro ipapacheck na rin po natin ipapacheck na rin po natin yung mga iba pang pinapahatid sa iba na hindi ko nasisilip, no? Okay, sige mga kabahagi, batiin na muna natin ang mga nakatutok. Lagi pong nakikinig sa DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DXCO Cagayan, DRO DZLT Lucena, DCTC Tarlac, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS, General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. At gayon din po ang mga kawan, ang mga nakikinig sa atin via 1FM. We have 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro. We also have our 95.1 FM Palawan, 96.71 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, at 96.1 FM Surigao, last but not the least, 99.31 FM Baler. Okay, mga kabahagi, magparamdam at mga kawan, at kung kayo po'y magme-message sa amin, ano, mas ma-appreciate ko po, no, kung babanggitin niyo po, no, kung saan po kayong probinsya, ha, nanonood or nakikinig sa mga oras na ito. Kung sa Metro Manila naman, kung sa Metro Manila, gayon din po mga kabahagi, no, maaari din po kayong mag-mensahe kasama po kung saang lungsod kayo nanonood or nakikinig sa mga oras na ito. Okay? Sige. So, ano lang po, no, mga kabahagi, lahat po ng mga inyong concerns, no, whether ito po ay para sa discussion natin o kaya naman o iba, agad-agad nagre-react pagka medyo nawawala ako. Nawawala yung ating microphone, medyo malabo, madilim tayo. Ayan, ako, maganda rin po yan, no? At least nakikita ko, ha, or nalalaman ko na talaga nakatutok kayo. Sige po, mga kabahagi, ha. At ngayon po araw na ito, pag-uusapan natin, aba, serbisyo pa rin, no? Tutukan natin itong kahalagahan ng renewable energy resources at yung malaking epekto, no? Malaking epekto, or sabihin nga malaking tulong para po sa problemang kinakaharap natin in relation sa sa global warming. Ayan. So makikisuyo lang ako, si Antoine pa lang nandiyan. Oo, wala ba tayong trainees na para i-assure lang. Ay, okay. Sige. So siguro hatiin mo muna katawan mo. Okay. Sige. So ngayon po, ayan ang pag-uusapan natin. Kung meron nung kayong mga tanong, no, kung paano ba natin mapapakinabangan ang gusto ito. And again, baka naman po meron kayong mga gusto pong i-add sa ating discussion, ano, kung meron ho kayong pwedeng i-share, ayan, ng mga bagong kaalaman, no? Malay nyo po, no? Itong mga babanggitin ninyo ay hindi po bagay na alam po ng inyong lingkod and even ng ating special guest for today. Kaya ho, mga kabahagi, antabayanan nyo, our very special guest, ano, ay from Big Bend Eco Energy. Kaya nga ho, pag-usapan natin dito, renewable energy resources, no? And ano ba ang mas gamit na gamit or pansin na pansin sa mga panahong ito? Sabi nga ay nakakatuwa dahil in the advent of promoting renewable energy resources, nandiyan na yung mga kapagay abot kamay na natin ang mga solar energies, no? Paano ba natin 'to magagamit, no? Merong iba online makakapagmagamit ka na ng mga solar powered appliances, mga ganyan. So, ang tabayanan niyo po from Big Bend Eco Energy. Mamaya po sa second part ng ating program, we'll be having Glenda Ramos at ang isa pa nating guest, ano, ay kasama niya po si Ella Cyril Nieva. So, yan po mga kabahagi, antabayanan niyo po yung maganda nating talakayan kasama po sila. Samantala, eto na, nakahanay na maghahatid ng balita. Unahin natin si Tony Sandoval, iba't ibang grupo sa Quezon Province, sumalang sa training ng, uy, ano to? Meat processing. Maganda talaga to. Pangkabuhayan, di ba naman? Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
1: Sa layunin makapagbigay ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan at negosyo, matagumpay na sinagawa ng Office of the Provincial Veterinary na OPB ang serye ng training on meat processing para sa mga miyembro ng Rural Improvement Club o RIC Federation, 4K Federation, Union ng mga Kawani o Unika mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalang panlalawigan at mga kawani ng Integrated Provincial Health Office o IPHO. Isinigaw ang mga pagsasanay sa pagkikipagtulungan ng iba't ibang mga LGUs sa samahan at samantalang umabot naman sa 142 kalahok ang nakinabang sa naturang mga pagsasanay. Tinalakay nila ang ligtas sa tuwastong pamamaraan ng pagpuproseso ng karne, tamang food handling at pagsunod sa sanitation practices upang matiyak ang kalidad at kaligtasan ng mga produktong pagkain. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa meat processing bilang alternatibong pagkakakitaan. Sa pamamagitan ng mga natamong kasanayan, inaasahan magkakaroon sila ng mas malaking pagkakataong makapagsimula o makapagpalawak ng maliit na negosyo na may kaugnayan sa pagpuproseso ng karne. Mula dito sa DZLT 98.3 1 FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa mong panig ng mundo, kamahagi mo Radyo Pilipino.
4: Serbisyo todo todo.
5: Okay, maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. At eto pa. Meron ding bitbit na balita ang kabahagi natin si Lordy Navarro, ang tabayanan niyo po, at iba pang mga kabahagi natin mula sa mga provincial stations ng Radio Pilipino. Eto, update muna tayo. 162 anibersaryo po ng kapanganakan ni Apolinario Mabini. Eto, di ba? Sana lang itong mga kabataan natin ay nakikilala pa sa mga panahong ito ang ating bayaning si Apolinario Mabini. Di ba? Kasi mga kabahagi, marami na siguro sa mga national heroes natin ang di kilala, ha, ng mga kabataan. Kung inyo pong kung ating babalikan, siya ay isang Pilipinong revolusyonaryo na leader, tumayong leader, educator, lawyer at statesman. At siya po ay unang nag-serve as the legal legal and constitutional advisor ng revolutionary government. Kaya sana po hindi ito nakakalimutan even ng mga kabataan natin sa ngayon. Okay? Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang ang kanyang 162 anibersaryo ng kapanganakan ng tinaguriang dakilang paralitiko. Siya lang kasi yung nag-iisa na national hero natin na paralyzed, no? Oo, siya po yung lumpo. Oo, kaya dakilang paralitiko ang tawag sa ating bayaning si Apolinario Mabini. Meron tayong dati sa 5 piso, no, yung papel, 5 pisong papel, siya po yung nandoon. Dating pera natin yan. Pero ngayon kasi ang pera natin, 5 piso, coins na eh. Dati 5 piso, naabutan mo ba yun, Vincent? Ay, hindi na, napakabata. Napakabata, siguro gayon din si Antoine, ano? Ha? Napakabata kasi ng mga ito. Pero dati yun yung papel, kulay green na nakalagay doon si Apolinario Mabini. Samantala, mga kabahagi, eto na. Yung mga nag-aantabay sa SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ferdinand. Marcos Jr., mga kabahagi, ay binaantabayanan ng marami to, kasama na si kabahanging Angelo, 'di ba? Angelo Red Dahan ng Malolos, Bulacan. Kaya mga kabahagi, eto po 4 na araw na lamang bago po ang 5 State of the Nation address ng ating Pangulo. Ha? At dito ho, napakahalaga. Binabantayan. Dati, no, mga naunang panahon talaga, walang pasok. Lahat, walang pasok. Pero ngayon, ang tinanggal na lang na walang pasok po, etong mga nasa, Quezon City banda. Yung pong ba talagang maapektuhan ng mga matinding daloy ng trapiko, kaya ho yun ang dineclare na walang pasok. Usually Quezon City. Pero sa ibang parte ng Metro Manila, mayroong pasok, di ba? At dito kasi maganda ho, no, na natututukan ng lahat, even ng mga kabataan. Ha? Oo, kasi dito, nag-uulit ang Pangulo kaugnay sa kanya mga naging trabaho, no, yung mga pagbabago na nararanasan ng ating bansa, no, ano ba yung mga bagong strategy, no, pati na yung mga batas, gayon din po yung mga tinutukan at tututukan pa, no, para mas mapabuti ang ating ekonomiya, ang trabaho at edukasyon ng mga Pilipino. That is why importante rin ito sa mga bata, no, sa mga estudyante. Concerned to lalong-lalo na yung mga nasa high school and college, no, yung mga nasa universidad. Napakahalaga po niyan. And yan yung talagang inaantabayan ng marami. Bukod pa dun sa mga bumabatiko sa administrasyon, nagbabantay, no, sa mga kanila mga aktibidad, no, sa lahat ng mga naging proyekto ng gobyerno, meron nga bang naipatupad etong mga dating binanggit sa mga naunang SONA, ito ba ay na-accomplish, di ba? Kasi pagka nagsasagawa ng State of the Nation address ang Pangulo, binabanggit dito yung kanyang mga susunod pang plano, no? Ha, so kumbaga komprehensibong pag-uulat sa bayan yung ginagawa po ng Pangulo, kaya dapat talaga ay binabantayan ng lahat. At yan po ay tututukan ng ating mga kabahagi sa pamamagitan po ng live coverage ng Radyo Pilipino. At makikita nyo rito maging ang mga reaksyon hindi lamang ng mga kabahagi natin dito sa Metro Manila, gayon din po yung mga nasa probinsya, dahil kaagapay natin ang mga nasa provincial stations na maghahatid din po ng balita. Kukuha rin po sila ng reaksyon sa lahat ng mga kabahagi natin na nanunood doon. Antabayanan nyo po yan. Ito po ay sa nalalapit na ika-27 ng Hulyo, no? Gagawin po ang State of the Nation address ng ating Pangulo. Samantala, batiin ko lang si Nelson Galang. Magandang umaga, kabahagi. As usual, dito pa rin ako watching. Good day po, ma'am. Thank you very much, ha, kabahaging Nelson Galang. Gayun din kay Dennis Karunungan. Good morning po, Miss Meth, and God bless po. Pa-shout out. Happy birthday to my brother-in-law, Aba. Ha? Agad-agad, may pagbate. Hernando Guico. Kabahaging Hernando Guico. Happy, happy birthday ang pagbati mula sa amin dito sa Serbisyo Todo-Todo. At gayun din kay kabahaging Dennis Karunungan na BFF ni Prof. Willie Pes. Ayan, ha? So, si Sinel, ito lagi ako nagkakamali, kaya binanggit na niya, siya ay taga Alaminos, Pangasinan. Oo, ayun na, shout out po, BFF Prof. Willie Perez. God bless. Ayan. Si Prof. Willie po, sa mga hindi pa po nakakaalam, late na po kayo. Si Prof po ay nakakasama natin every Saturday, no, dito po sa Radyo Pilipino sa kanyang programang Professor on Air. Naku, marami talaga kayong malalaman, ano? May kinalaman sa yung mga tipo bang out of this world, 'di ba? Oo, pati po yung mga minsan history, science, itanong niyo po lahat 'yan kay Prof. Alam niya 'yan, promise. Ah, 'di ba naman? Oo, grabe 'yung ginugugol na pag re-research na ni Prof, ha? At gayon din, batiin natin si Tony Rock ng Texas USFA na may concern, ha? Mamaya babasahin ko 'yung concern mo, ha. Si Charlie Tadiake ng Iloilo, gayon din kay Alan Ignacio ng Pandacan, Manila, at Dr. Sarina, gayon din kay Mami Josie Cinto at kay Jason Abulencia, nanonood sa atin ngayon. Yung paper bill down ng 5 peso ay si Aguinaldo. Yung 10 peso, ay, I'm sorry naman po. Yung pala, ayun, tinama ako. Thank you very much, Jason. Si Apolinario Mabini, yung nasa 10 pesos. Si Aguinaldo, yung nasa 5 pesos. Ayun. So, thank you sa pagtatama. At pa-shoutout daw dito sa barangay Mamalingling. Dagupan City. Uy, mga taga-Dagupan, hello po sa inyo. Mga kabahagi, magpo-pause ng time for a break. Magbabay ka agad ang serbisyo. Tara, todo!
6: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
7: Serbisyo todo-todo.
8: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
9: Balagbagan na!
8: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat

0: ang serbisyo todo-todo! At again, hello sa mga nagpaparamdam sa atin dito. Kanina binanggit ko si Tony Rock merong concerns, no? Oo, eto daw, ha? Oo, yung talagang mabilib ako rito kay Tony Rock, eh, no? Hindi niya makalimutan ang Pilipinas kahit matagal na po siya sa Texas, USA. At talaga nakikibalita dito sa atin, ano? Oo, ang concern niya rito ay paglaganap ng sugal online. Oo, bakit nga ba, no? Ayun ang problema, eh. Hindi magawa ng paraan, ha? Oo, dahil talagang mahirap po mga kabahagi, no? Pati po ang mga kabataan, talaga naman. Pati ho ang kabataan ay nalululong. Ha? Nalululong po sa sugal. Eh, napakadali pa namang i-access niyan, no? Mapakadaling i-access. Ha? Lalong-lalo na yung mga basta may cellphone, no? Mga kabataan natin, nakakapaglaro sila. Eh, most of the time, ay kasama yung magulang na gumagamit ng cellphone, lalo na kung mga high school, di ba? Yun ang problema. Samantala mga kabagi, si Lordy Navarro ng Mima Ropa, may hatid na balita. Replacement seeds, ipinamahagi na sa mga magsasaka sa Alcantara, Romblon. Lordy Navarro, ibahagi mo na yan.
1: Magandang araw at kabahagi nga met. Mga tagumpay na na-deliver ang replacement seed sa bayan ng Alcantara, Romblon. Nito lang 22 ng Hulyo taong kasalukuyan bilang tukon sa pinsalang idinunot ng nagdaang bagyo sa sektor ng agrikultura. Layunin nitong matulungan ang mga magsasakang naapektuhan upang maipagpatuloy ang kanilang pagtatanim. Pinangunahan ng PhilRice, katuwang ang Department of Agriculture ni Maropa at Office of the Provincial Agriculturist o Paramblon ang paghatid ng mga binhi bilang bahagi ng patuloy na suporta sa mga magsasaka. Ayon sa o Paramblon, magpapatuloy ang pakipagtulungan nito sa mga katuwang na ahensya upang mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatili ang sapat na supply ng pagkain sa lalawigan. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1 FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro, nag-uulat at sumampanig naman to, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Okay, maraming salamat. Yan po si Lloyd Navarro ng Mima Ropa. No, thank you very much, Lloyd. Ha? At eto, no, mga kabahagi, ang isa pa sa mga update, ito naman kaugnay po sa impeachment trial ng ating ikalawang pangulo, no? At nasa ano ba tayo? Walong araw na. Ang bilis, 'di ba? Ha? At ito, no? Ang nangyayari mga kabahagi, no, ay iginit po ni House Leader Prosecutor Representative Gerville Luistro na tungkulin ang prosecution na patunayan ang kaso laban sa respondent, kaya natural lamang na nakatuon ang kanilang mga argumento sa panig ng prosecution. Ah, eto, oo nga naman, ano? Kasi mga kabahagi, ang nangyari, ha, ay eto po, no, nagtanong po itong si Senator Judge Robin Padilla, no, na parang pinuna niya actually yung pagiging one-sided ng House prosecution sa pagdinig ng impeachment trial. Ngayon, kumbaga parang one-sided, parang inisip ko rin, no, na parang natural lang. Kasi nandun sila sa prosecution side, di ba? Oo, nasa prosecution side sila, kaya natural lang na lahat, hahanap sila ng lahat ng paraan para maipagtanggol yung side nung kabila. So, actually naguluhan din ako doon sa tanong na yon or paglilinaw na yon ni Senator Robin Padilla. Okay, samantala, isa pang balita. Ito, si kabaging Chris Gonzalez. Ika-48 National Disability Rights Week sa Alameda City, Pangasinan, ipinagdiriwang. Kabaging Chris, ibahagi na yan.
3: Kabahaging Mel, ang lokal na pamahalang lungsod ng Alaminos, dito sa lalawigang Pangasinan ay nakikiisa sa pagdiriwang ng ika-48 National Disability Rights Week na may temang Right First Legislation Forward Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Tampok sa pagdiriwang ang isinagawang Mr. and Ms. National Disability Rights Ambassador of Inclusivity 2026 na nagsilbing plataforma upang maipakita ang talento, kumpiyensa at kakayahan ng mga persons with disabilities o PWDs. Kasama rin sa mga aktibidad ang citywide inclusion walk and community pledge for inclusion, speech pathology workshop, anunsyo ng iba't ibang aktibidad tulad ng mental health and support services, mangrove planting at accessibility improvement follow-up. Sa pagtatapos ng programa, kinilala rin ang mga natatanging kalahok sa bilang nagsilbing huwaran ng determinasyon at tunay na diwa ng inclusivity. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo!
0: Maraming salamat, kabahaging Chris Gonzalez. Ayan po mula sa DWPR Tagupan. Hello sa mga regular viewers po natin, lalong-lalo na kila Booker Panotes ng Cavite. Nako, Booker, antabayanin mo yung request mo na topic. Nako, tatalakayan natin yan sa araw po ng Lunes, no? Okay, so marami pa tayong mga i-discuss. Of course, we're waiting for our guest ngayong araw na ito. Magbabalik ka agad ang Serbisyo Todo-Todo!
4: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo Todo-Todo.
2: Serbisyo Todo-Todo!
5: Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
6: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin na pagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino.
7: This is it. The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas.
8: Tuesday Vargas.
7: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
8: 1FM!
5: Muling nagbabalik ang Serbisyo Todo-Todo.
6: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Balik po tayo dito sa ating programa Serbisyo Todo-Todo. At habang inaantabayan pa natin ay ibang kabahagi natin ang maghahatid din ng balita mula po sa mga probinsya, mga updates pa rin. At eto, pagbati muna natin ang happy birthday, Vincent!
9: Happy birthday!
0: Yes, batiin natin ang happy birthday si kabahaging Jay Escaran!
9: Happy birthday!
0: Ayun din kay Vicky Vicks na nagsaselebrate ng birthday today.
9: Happy Happy birthday!
0: At isama na natin ang magse-celebrate din tomorrow. Ayun, ha? Si kabahaging Ernesto Cabalquinto. Happy, happy birthday po, kabahaging Ernesto. May the Father bless you always. Ayan, lagi ko nakikita yan sa, ano eh, sa lugar namin. Kapitbahay namin yan, napakabait. Ayun, ha? Ingat-ingat po kayo lagi sa pagbabiyahe. Gayun din kay Ate Janet Garcia Remo. Magsa-celebrate. This coming Saturday naman. Ako ha, advance sa advance na ang bati natin ha. Happy birthday, Ate Janet. May the Father bless you always dyan sa California naman si Ate Janet. Okay. So, yung iba pa, sa mga susunod naman ding araw, di ba? Okay, isa pang balita. Ito, Puerto Princesa City, host ng kauna-unahang World Table Tennis Feeder Series sa Pilipinas. Alamin natin ang buong detalye, Lordy Navarro. Ibahagi mo na yan.
1: Magandang araw, kabahaging Ahmed. Napili ang Puerto Princesa City bilang host ng kauna-unahang World Table Tennis o WTT Feeder Series na gaganapin sa Pilipinas. Isa sa gawang torneo mula September 8 hanggang 12 sa Edward S. Hagedorn Coliseum na may kapu ang premium $30,000 o migit kumulang 1.8 million peso. Bago nito, idaraos din sa parehong binyo ang WTT Yacht Contender mula September 3 hanggang 6 na naglalayong hubugin ang susunod na henerasyon ng mga table tennis players. Inaasahan na maglalahok sa dalawang torneo ang mga atleta mula sa iba't ibang bansa, kabilang Estados Unidos, Korea, Japan,

0: Yani ambalina mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Tinovar na nag-uulat na sumambalik na mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo, todo!
2: Okay, maraming salamat kabahaging Lloyd Navarro ng Mima Ropa. At update pa rin po tayo, NCRPO imbestigahan ng umano'y panghaharas sa media. Naku, ito nakakalungkot na parte. Ha? Nagsasagawa na po ng investigasyon ng National Capital Region Police Office or NCRPO sa umano'y panghaharas sa mga mamamahayag sa kasagsagan ng protesta laban sa ASEAN Summit sa Pasay City. Ito'y ongoing ngayon, mga kabahagi, ano? At ayon sa NCRPO, papatawan ng kaukulang administratibong parusa ang sinumang pulis na mapapatunayang lumabag sa operational procedures. Binigyan din ito ng paggalang sa media at pagpapatupad ng maximum tolerance at propesyonalismo sa pampublikong pagtitipon. Ako, yan ang mahirap, ano? Kasi dalawang pinoprotection na natin dito, eh. Lahat ng mga nag-join dun sa summit na alam naman natin, karamihan dito, mga ano din, aside from foreign observers na media, di ba? Oo. At yun nga po, mga official ng iba't ibang ASEAN countries. So, yun po, no? Talagang posibleng sila rin ho ay nahihirapan. Pero dapat, kung meron naman talaga mga standard o standard operating procedures pagka mga ganito, yun yung ino-observe, no? At kung sakasakali, eh, wag namang masyadong harsh, ha? Ang pag-approach natin, whether hindi, kahit sabihin nga natin na hindi naman to kagawad ng media, no? Maraming mga concerned citizens na gusto rin pong kumuha ng pictures or kumuha ng mga detalye. Diba? Kumbaga parang ano na to, pasintabi lang. Huwag naman yung haharasin mo. Diba? Samantala, ito, bagong-bagong balita mga kabahagi. Kinumpirma po ni PNPPIO Chief Police Colonel Alan Ray Co na nahuli na kaninang alas 8:20 na umaga ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia sa Caloocan. Ito yung ano, no? Yung kilala sa ano to, Antoine, ano? Pag ano to, sa politics, di ba, no? Yun ang kanyang tinatalakay, eh. More on the political side, ano? Ayon kay Ko, nahuli ang mga ito sa Mabalacat, Pampanga kasunod ng isinagawang intensive investigation ng mga kapulisan. Ako, imagine niyo po, no? Talagang nakakalungkot yung nangyari dun sa bata pa yung vlogger, no? Napakaganda. Oo, ang ganda ng vlogger na babae na ito. Kasi no, ang ano lang, ano, hindi ko naman sinasabing siya yon na because ay hindi ko na napapanood lahat yung mga video niya. Kaya lang ang ano lang, mga vloggers, no, meron kasi mga vlogger na masyadong magsalita, no, dahil sabi nga sila ay walang nag-aano sa kanila, eh, walang nagpupulis sa unang anumang kanilang binabanggit. Ingat-ingat po kayo, no. Yung mga mamamahayag mula sa mainstream media, sila ay or kami po ay talagang bago umupo talaga ay ino-orient, no? May mga pagkakataon na talagang ang istasyon o di kaya ang kumbaga yung nasa itaas po namin, eh pinupo na pagka sobra na pong magsalita. Yung kumbaga below the belt na, libelous, mga ganyan. Ang problema kasi sa mga vlogger, walang nag-aano sa kanila, eh. Walang nagre-regulate sa kanila. Yun ang ano doon, di ba? Kaya nga po yung iba kung ano-ano na lang ang sinasabi, na minsan paninirampuri na po ang nangyayari. So yun po ang nakakalungkot na parte. Pero hindi ko sinasabi na ito yung vlogger na ganun, ha? So, ito ho'y panawagan ko na rin sa iba na mag-iingat ho kayo sa inyo pong mga in-air. Kasi ano eh,

0: Masyado na pong broad ang inyo pong mga naaabot. Kaya huwag sanang ganun, ano? Okay, samantala, eto mga kabahagi, itataas po ng National Capital Region Police Office or NCRPO ang full alert status. Simula po bukas, July 24. Ito'y para sa seguridad sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ay mangyayari sa Lunes, mga kabahagi, ha? Antabayanan nyo. So, ang inyo pong lingkod kasama ang ating kabahagi, ating pong nirerespetong si Tony Cuevas, Antonio Lopez Cuevas, ay makakasama ko po sa nalalapit na pagsasagawa po ng State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa araw po yan ng Lunes. Okay, so antabayanan nyo po. Bandang hapon po yan. Yan ay special coverage kung saan makakasama po natin ang mga tagapagatid balita natin mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang mga kabahagi po natin na nasa provincial stations ng Radyo Pilipino, gayon din po ng 1 FM. Okay? At kaugnay nito kabo ang 21,261 mga pulis po ang dedeploy para po sa zona. Bukod pa yan, sa 3,000 na standby personnels mula po sa Police Regional Office Region 2, 4B at Region 5. Okay? So yan po yung mga updates natin. Sana po sumama po kayo sa ating very special coverage na gagawin po natin sa Lunes. Samantala mga kabahagi, no? I'm very blessed dahil po kasama natin live na live dito po sa ating programa. Kanina nga po ay nagpapiyaw na tayo tungkol dito sa paggamit ng renewable resources, no? Bilang magandang pagtungkol ba natin ito, no? Sa mga problemang kinakaharap natin in relation to the global warming na hatid naman po ng climate change, no? So yan mga kabahagi, ang ating tatalakayin, siguro medyo pabain natin ng konti maya-maya lang, ha? Dahil nandito na po ang ating very special guest from Big Ben Eco Energy. Yan ay sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo para Todo!
1: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
3: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
4: Sasahim papawid na
5: Professor on Air.
6: Professor on Air.
3: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
6: Professor on Air.
5: Professor on Air.
3: Talino, kaalaman at kasaysayan
6: for everyone.
5: Professor on Air.
6: Professor on Air.
3: Kasama si Professor Willie Perez.
5: Professor Willie Perez.
3: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
7: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente
8: para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
7: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
8: Radyo Pilipino.
9: Limang taon ng pamumuhay.
10: Ang harap ang
9: State of the Nation Address
10: 2026.
11: Sora 2026.
12: Pilipinas Special Coverage.
13: Sa panguna ng mga batikang mga mahalaga.
14: Nelvin Yon at Tony Cuevas.
15: Samang-samang ang buong pwersa ng Radyo Pilipinas sa paghahatid ng patas at komprehensibong live coverage
16: sa State of the Nation Address 2026.

0: State of the Nation Address, SORNA 2026.
1: Radyo Pilipino Special Coverage.
2: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
3: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
4: Online at on air,
3: expect non-stop tawanan,
4: kwentuhan at balagbagan
3: na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
5: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
6: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
7: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Met Sanding Minyon. At sa pagkakataong ito, mga kabahagi, ay kasama na natin ang mga representative mula po sa Big Bend Eco Energy. Magandang araw, kabahaging Glenda Ramos and Ella Cyril Nieva. Welcome dito sa ating programa. Ha? At natutuwa akong makita kayong personal. Hello.
8: Magandang araw po sa mga nakikinig dito sa Serbisyo Todo-Todo.
7: Of course, mga nanonood din, yes. 'Di ba? So, unang-una thank you ha, all the way from Bulacan kayo ay talagang sumadya dito para makaugnayan at syempre marinig din ng mga kabahagi natin itong magandang talakayan regarding renewable energy. Unang-una, ano nga ba ang vision ng Big Bend, ano, pagdating sa paggamit ng renewable energy, paano nga ba ito nakakatulong lalong-lalo na sa paglaban natin sa global warming? So, anybody yan. Mm-mm.
8: So, yun po, alam naman natin ngayon dito po sa Philippines, sa buong mundo, climate change po.
7: Mm-hmm.
8: So, iba na. Sobrang init, mm-hmm. sobrang lakas ng bagyo.
7: Yes.
8: Tapos, ito tayo, kailangan natin ng clean energy.
7: Mm-hmm.
8: So,
7: mm-hmm.
8: ang vision namin, ma'am, is, yun po, makapagpalaganap ng renewable energy sa mga sambayan ng Pilipino.
7: Yes, oo. Parang ang merong ibang nagsabi, abnormal ng panahon ngayon. Tignan mo,
8: yes.
7: Di ba dapat binabagyo na tayo, yes. Buwan ng July. Pero parang nasa summer tayo. Parang summer pa rin. Oo. At sa ilalim niyang renewable energy, marami, di ba? Marami tayong sabi nga ay kailangang i-take advantage habang ito, matindi ang init ng araw.
8: Yes po.
7: Oo. Ano yung mga po pwede nating gawin, ha, na sa tingin nyo makakatulong para itong mga, sabi nga ay nasa paligid lang naman natin, no?
8: Yes,
7: nasa kalikasan natin, pero yung iba hindi nati-take advantage yung mga ganyan.
8: Opo, yes. Ayan, so marami tayong mga likas na yaman. Tayo ang pinakamayaman. Si Philippines ang pinakamayaman sa mga renewable energy.
7: Mm-hmm.
8: Hindi lang hydro, hindi lang po ano. Meron din tayong sa solar. Lalo mm-hmm. na po yung solar renewable energy. Kasi po, mm-hmm. ayan lang yung araw. Why not utilize natin? Atin yan eh. Kahit saan naman po nandyan si araw, hindi mawawala. Tag-ulan o tag-init nandyan si araw.
7: Mm-hmm.
8: So gamitin natin yung renewable energy na meron tayo. Para makatulong tayo sa kalikasan natin sa ating kapaligiran para mabawasan yung pollution na ginagawa din nating tao.
7: Ayun.
8: Sa paggamit ng mga traditional na paggamit ng enerhiya po.
7: Oo. Kumbaga parang magagamit natin yung init coming from the sun, 'di ba?
8: Yes.
7: Na hindi na tayo, kumbaga hindi tayo makakadagdag sa pangsira, no,
8: yes.
7: ng kalikasan.
8: Saka yung Philippines, ma'am, nasa equator siya.
7: Mm-hmm.
8: After bagyo, nandyan na naman si araw.
7: Oo.
8: Taglamig, nandyan si araw.
7: Oo.
8: So, i-maximize po natin.
7: Ayun, oo. Merong isang nagtanong sa akin, kahit ba umuulan, no? Kahit ba may bagyo, makaka-generate pa rin tayo ng energy from the sun? Kasi nga sabi, lagi naman bagyo, umuulan, eh di walang araw.
8: Oo po. So, since nasa solar po kami, yan po yung mga intindi ng mga tao po. So, dito naman po, sa solar, yun po yung i-correct natin.
7: Okay.
8: So, si solar po, gumagana po yan kahit may bagyo or makulimlim.
7: Oh.
8: Kasi po, ang hina-harvest po ng solar po natin is UV light. So,
7: UV.
8: As long as may light po, mag-harvest po yung solar natin.
7: Mm-mm.
8: Pero, syempre, mas efficient lang po talaga siya pag direct sunlight.
7: Oo. Kumbaga parang magagamit natin fully.
8: Yes,
7: yung talagang tindi pagka syempre mainit. Oo. Tirik na tirik ang araw. Okay. So, sabi mo nga isa 'yan sa mga mas na ngayon, no? Mas pinag-uusapan ngayon pag doon tayo sa renewable, doon tayo sa solar, no?
8: Yes, po.
7: Oo. Sa ngayon ba masasabi natin na kailangan ang mga residential areas natin ay mag-opt na rin into solar gaining solar power? Kasi parang dati ang nadidinig ko noon mga mga kumpanya na talagang gumagamit, sabi nga umaabot ng kumagano ang kanilang mga kuryente, bill sa kuryente. Advisable rin ba sa mga kabahayan sa ngayon?
8: Yes po, advisable. Kasi makikita po natin ngayon, patagal ng patagal, tumataas yung rate ng kuryente po natin.
7: Mm-hmm.
8: So, why not gamitin natin yung natural resources natin, yung renewable energy, para makatulong din po doon sa mga utility company natin at sa kalikasan. At sa sarili din po natin mga kabahayan na mabawasan po yung kuryente kinukuha natin sa kanila.
7: Oo.
8: Diba po? Mas nakakatipid po tayo. Yes po, may investment tayong ilalabas. Pero yung long term po na investment ang titignan natin. So, makakatipid tayo at the same time, makakatulong po tayo sa ating kalikasan.
7: Yes,
8: para sa lahat ng solar,
7: yes,
8: ma'am.
7: Oo.
8: So, kahit residential po, pwede na siyang gawin solar po. So, andyan lang na may bubong natin. Bakit hindi natin i-maximize?
7: Yun,
8: sayang naman po eh. Yung kuryente natin ngayon, pataas ng pataas at hindi po yan bababa.
7: Yes.
8: Ano po yan? Doon na tayo papunta eh.
7: Oo nga.
8: So,
7: napansin ko nga parang kada buwan, parang 1,000 ng 1,000 na
8: dadagdag.
7: Sa consume. Oo, sa consume. Uy, pero meron pang iba talagang nagdodoble, yes, nagtitriple, yes, ang kanilang gamit. Ano? Mm-hmm. Yung binanggit kanina ni kabahaging Ella na tayo ay nakakatulong din sa ibang kumpanya.
8: Yes,
7: no
8: po.
7: Kasi hindi lang yung konsumo mo, parang yung nagagamit nila at yung iba, alam ko parang nabebenta or nakakapagbenta pa tayo, 'di ba? Oo.
8: So, ano ba 'yun, ma'am? Ang tawag doon is net metering. So, inaalaw po tayo ni provider na magbenta sa kanila ng excess power po natin from solar.
7: Oo. Ang isa pang tanong ko diyan, pagka tayo ba ay nag solar, no? Nagpakabit na ng solar. Does it mean kailangan mo nang bumitaw kung ayaw mong magbenta, no? Kung ayaw mong magbenta doon sa isang provider ng kuryente. Pwede ka na bang magbitaw totally?
8: Actually, ma'am, si naman kasi si net metering or yung pagbebenta kay provider, hindi naman po siya porque may solar ka, magbebenta ka na. Optional pa rin po yan.
7: Ah,
8: Household pa or na kay owner pa rin ng bahay or owner ng business kung gusto po nila ibenta yung excess nila to provider po.
7: Oo, I see. So yung pala, nasa pa rin? Nasa decision pa rin.
8: Yes.
7: Pero ang alam ko parang may ina-apply din eh, no?
8: Yes.
7: Dito ha, yung mga under po ng Metro ng Meralco. Hindi ko lang alam dun sa mga kabahagi natin, ano, sa mga nasa probinsya sa ngayon, mag-comment kayo ha kung dun po sa nagpo-provide kasi cooperative ang sa kanila.
8: Yes,
7: mostly
8: private.
7: Cooperative ang mga nasa probinsya, no? Hindi ko alam kung kayo ay uobligahin. Pero, ang alam ko po sa Meralco, meron silang kailangan mga dokumentong pinapolish ang nagpakabit ng solar para maka-gain din sila. No? Okay, meron pang isang nagtatanong dito sa atin. Ano? Kung residential, no? Kung residential ang magpapakabit, sulit ba kung ang iisipin yung gastos? Kasi sabi nila, teka muna! Malaki rin ang pupuhunanin natin, ang kapital natin, pag tayo po'y nagpakabit ng solar. Yun naman ang concern ng iba.
8: Okay.
7: Yan.
8: So, dun naman, isipin talaga natin gastos. Kasi, si solar po or yung solar energy is hindi biro yung presyo niya. So, medyo malaki po siyang investment.
7: Oo.
8: Pero ang ano kasi natin dyan, ang balik natin dyan is 3 to 5 years.
7: Ah, okay.
8: Tapos, mapapakinabangan mo yung solar mo up to 30 years. So, oo, ibig sabihin, that's a very, very good investment po. So, para sa akin, sulit siya. At ngayon naman po, may mga nag-aalok naman po ng hindi naman one-time payment. Meron naman mga nag-aalok na company na mga staggered payment or installment.
7: So, ayun.
8: Abot-kaya na rin po natin.
7: Yes, oo. Merong isa nagtanong dito, Mamang, kailangan ko lang naman kasi talaga aircon. Pwede bang magpakabit ako ng para lang sa aircon? Ayun. Magte 24 hours daw siya. Uy, may kakilala kami ni Glenn. Ha? Glenn, ha? Ewan ko lang kung alam mo. Meron tayong isang kakilala talaga na nag-aral siya, no, sa pagkabit ng solar sa iisa lamang na ano, appliance, sa aircon lang.
8: Yes po.
7: Oo. Ha? Sa inyo ba po pwede talaga yung ganon? Sa tingin nyo? Ha? Or sabihin natin, hindi naman fully yung lahat ng mga appliances natin ay mapoprovide or magagamitan natin ng solar. Parang selected, ganon. Meron ganon, Ella?
8: Yes, possible po yung selected appliances, yung ikakakita ng solar.
7: Uh-oh.
8: But we, ano pa rin, ano si client na, why not lahat na lang? Kasi hindi naman po minsan hindi natin gagamitin.
7: Uh-oh.
8: At na lang po, yung buong bahay na lang, i-centralize na lang natin.
7: Oh, diba? Sayang din po. Bongga, naka-centralize kang aircon, tapos 24 hours.
8: Kasi ma'am, kung sa aircon lang natin siya i-coconnect, tapos hindi naman po natin gagamitin si aircon ng ganitong oras, then sana po yung solar natin magagamit ng other appliances. So we suggest po na sa, ina-encourage namin na sa buong bahay na siya ikabit. Mm-hmm. Para kung patay si aircon, mapakinabangan siya ni refrigerator.
7: Ganun
8: po yung ano namin, advice namin.
7: I see. Eto pa, naku, magandang tanong din to. Galing kay Cynthia. Sabi niyang ganun, na Miss Met, pinag-uusapan nyo na lang ang renewable energy at ang pangangalaga sa kalikasan. What about daw yung init na na-generate coming from, let's say, yung mga lights, di ba? Karamihan ng mga kalye sa ngayon na from the government, kinagamit nila solar lights, yes, diba? Hindi ba ito nakakadagdag ng init compared doon sa mga, kasi yung heat yung siguro ang iniisip ni Cynthia, yung heat coming from those regular lights na pinagagamitan ng kuryente na the usual natin, or compared doon sa mga solar lights na nagagamit sa ngayon.
8: Hindi naman siya nakaka-effect, ma'am. Kumbaga, wala naman siyang ano dun, ma'am. Kasi si solar naman po, actually, ito pinakamagandang type of renewable energy. Kasi andyan lang siya, sumasalo lang siya ng init.
7: Uh-oh.
8: So, actually, pagka nagpa-solar ka nga, ma'am, mas lalamig yung loob ng bahay mo. Kasi sa halip na nakadirect yung sunlight sa roof mo, natatakpan na ng solar, nasasalo na siya ng solar.
7: Ay, oo nga!
8: So, yun po yung isang, advantage pag nagpa-solar ka, ma'am. Kasi parang, hindi na siya direct sunlight.
7: Oo nga pala. So, yung mga nagpapagawa ng bahay, kung kinukonsider nyo pong magpalagay ng solar, kahit pala hindi kayo magpalagay ng insulation. Pero, ang ano ko nga, no, parang meron akong mga nakikita na video ng sinasabi, kung kinukonsidera mong maglagay ng solar panels later on, meron ng, yun ang mismong roofing mo. Hindi ko lang maano kung di ba? Meron bang ganun?
8: Ha? Meron ganun, pero dito sa Philippines, hindi pa siya na.
7: Hindi pa. Oo. So, ito lang ang ano talaga nito is yung magagamit natin ng gusto kung ano yung mga nasa paligid natin, di ba? Which is very, kailangan naman na sa panahon ngayon, hindi ka na magre-resource ng ibang, sabi nga pinagdedebatihan dati itong mga nuclear plant na gagamitan natin ng kukunan natin ng kuryente, pero bakit yun nga palang sun? Oo. Yes. But wala ba, is there any research or any stories ng ating pamahalaan ay kumbaga yung nag-ano na rin matindi ang kanilang push para sa pagpapalaganap ng paggamit ng solar dito sa atin sa Pilipinas.
9: Ah, yes po. Meron na po. So, sa part ng norte, sa Nueva Ecija, meron na tayong malaking solar plant po.
7: Okay.
9: Yes po. So, ano na rin po, open na rin po yung ating government para po sa mga ganong project po. Which is, tama naman po, ayan po yung araw, but hindi natin i-maximize po talaga.
7: So, ano to, mga tie-up to with the private companies?
9: Yes po. Tie-up po siya with the provider po and also the government po.
7: I see. Oo. Uy, maganda yan na na nakikita natin. Kasi di ba nga sabi, malaki ang pangangailangan natin, especially now na sabi nga isunod-sunod ano, ang problema na naririnig natin from Department of Energy, yung Visayas and Mindanao Grid ay problemado sila. Kaya nga minsan bumibigay po ang Luzon Grid, ano? Kung inyo matatandaan mga kabahagi, no? A few months ago ay nagkaroon tayo ng rotational brownout dito sa Metro Manila dahil po yan doon. So, affected tayo Visayas and Mindanao Grid, pati Luzon. So, kamusta ang pagtanggap ng mga kabahagi natin ano, sa mga malalayong probinsya? Kasi tulad nito, sa atin sa Metro Manila ever since kahit papaano nakakaagapay tayo sa pangangailangan natin sa kuryente. Pero maraming probinsya, Luzon and Mindanao. Uy, magparamdam kayo mga kabahagi ha. Sino-sino kayo diyan na may problema sa kuryente? Ayun. Kamusta ang ano nila? Ang pagtanggap nila dito sa paggamit ng solar energy?
9: So, kami po, as a solar company, nakakatanggap din kami ng inquiries from Visayas and Mindanao.
7: Uh-oh.
9: So, aware sila, pero siguro po, medyo ano tayo, mahirap lang ipadala doon. Kasi minsan po talaga, liblib, mga ganyan. Pero, yun talaga yung problem nila po, yung kuryente.
8: Yes.
9: Mahirap po talaga para sa kanila yung source of electricity po.
7: Mm-hmm. Oo, ang Mindoro, no? Ay lalong-lalo na rin 'yan. Isa pa 'yan sa talagang nagmo-problema sila dati, ano, no? Nung napunta tayo doon, parang 3 oras lang sa isang araw. Yes. Sila nagkakaroon ng kuryente.
9: Sir Tony baka naman.
7: Ayan, si Ka Tony Cuevas. Ay, si kabahaging Jason Abulencia, nanonood sa atin from Dagupan City. Mami Vicky Moreno Naharo, nanonood din sa atin. And also kay Mami Cheryl Samonte, maganda umaga. Si Tony Rock, sabi niya rito, yung geothermal natin is very dependable. Pero, meron na din po mga pumapalya. No? Yes. At ang kasamaang pala dyan, hindi naman namimente na no? ng maayos itong mga geothermal plants natin. Ha? Ang sinasabi pa dyan ay kailangan nga po palakasin kasabay po nung pagsusulong sa nuclear. Pero nuclear, definitely marami po ang kumukontra dyan. Gawing affordable para sa lahat ng tao ang solar system. Nako, affordable ba na maituturing, ha? Kabahaging Ella and kabahaging Glenda?
9: Affordable po.
7: Affordable
9: yes,
7: naman.
9: Affordable para.
7: Oo, para sa inyo, ha?
9: Oh, kaya ng mga Pinoy yan.
7: Ayun. So, yung sabi mo nga meron namang ano eh. Meron namang terms, no? Oo. O sabihin mo, paano ba ang terms nito? Good for 10 years?
10: Uh-huh. It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili. Be the best, be galing. Bimeg.

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents. Centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough! Wet away! Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?

0: inyo. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan.

0: 1FM.
1: 1FM.
2: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
3: It is now 12:45.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakakintawa. Ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
5: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one. 1FM.
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.
2: It's 1:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: This is your only one. 1FM.
1: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalaala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Rain, rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liver Aid Pro.
12: May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liver Aid Pro.
14: Tuhod. Siko. Baywa.
15: Aray!
14: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
4: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
12: This song is brought to you by
13: Liver Aid Pro.
12: May silima rin na?
13: May multivitamins pa?
12: Yan ang Liver Aid Pro.
13: Tulong sa pangangalaga ng atay?
12: Liver up na tayo
13: with Liver Aid Pro.

0: get your Super Sulit Sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: This is your only one. 1FM.
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.
2: It's 2:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liveraid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
12: 1FM.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: 1FM.
1: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday. On 1FM.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod! Siko! Baywang!
14: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: 1FM.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.
2: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstores sa inyong mga lugar.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: One FM.
4: Song being sponsored by M. Lulier. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: bulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywang.
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
7: That song was brought to you by Artricin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artricin.

0: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.
1: It is now 4 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Lulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patinig ko sa inyo, wala ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: One FM.
1: So, being sponsored by M. Lulier.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: One FM.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
10: This song is brought to you by Liveraid Pro.
11: May Silymarin na?
10: May multivitamins pa?
11: Yan ang Liveraid Pro.
10: Tulong sa pangangalaga ng atay?
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing, be Meg. One FM.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: pula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!

0: 1FM. 1FM.
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.
2: It's 6:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
6: Ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
13: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kutis Silka in as early as 7 days.

0: continue. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
3: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liver Aid Pro.
9: May Silymarin. May multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: 1 FM.
15: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
16: May Silymarin na?
15: May multivitamins pa?
16: Yan ang Liver Aid Pro.
15: Tulong sa pangangalaga ng atay?
16: Liver up na tayo
15: with Liver Aid Pro.

Thank you.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na sumukna ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudulang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating paladudunan.

0: Ating syempre sa atin ang ating naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Tawag na po kayo. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Lola Mary na lang.
0: Lola Neri. Okay po. Lola Neri, taga saan po kayo?
1: Dito po sa KM4, La Trinidad, Benguet.
0: La Trinidad, Benguet. Okay. La Trinidad, Benguet. Okay po. Nanay, Neri, ilang taon na po kayo?
1: Yes.
0: 63. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, nanay?
1: Yes, sir.
0: Matagal na po ba?
1: Marami ng kahon ang naubos ko.
0: Maraming kahon na ang naubos po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko dito sa radyo.
0: Narinig niyo po sa ating programa. Nung narinig niyo po sa ating programa, nanay, meron po ba kayong iniinang karamdaman noon, Nanay Neri?
1: Mayroon itong likod ko.
0: Ano yung likod po ninyo?
1: May lumbar spine kasi ako eh.
0: Okay. Matagal pero na po ba yan? Ano pong sabi ng doktor po sa inyo?
1: Wala naman. Basta nagbigay lang ng pan.
0: Nagbigay lang ng gamot?
1: Ng gamot.
0: Okay
1: pero
0: po.
1: Pero wala.
0: Okay po. Nanay Neri, doon po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kumusta? Ano po yung naging epekto po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Neri?
1: Maganda na ang pakiramdam. Masarap sa tulog.
0: Opo.
1: Tsaka yung UTI ko, medyo maganda na rin ang dali ng pag-ihi.
0: Dati po nanay, kapag ang isang tao po may yung tinatawag pong lumbar spine, yung pong sabi po ninyo, ano po yung nararamdaman ng isang tao na meron pong problema yung lumbar spine na tinatawag po ninyo nanay?
1: Sumasakit itong balakang ko hanggang dito ng sa kwan.
0: Sa may likod, sa may gulugod.
1: Oo.
0: Sa may gulugod.
1: Hindi naman sa may gulugod, dito lang sa may kwan, kita.
0: Okay.
1: Sa gitna ng hita at kakapwit.
0: Okay. Yun po yung masakit. Sabayan pa yan ng UTI, nasabi po ninyo.
1: Oh, yes, sir.
0: So, dagdag pa yun. Kasi dyan din sa may parte na yan ng balakang, kapag tayo po ay may UTI, dyan din po yung masakit. So, dagdag yes, pa yun. Meron kayong lumbar spine. Tapos, meron yes, din pong tawag dito na UTI. So, halos doble po yung sakit na dinaranas po ninyo noon nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee.
1: Yes, sir.
0: Pero nung kayo po'y uminom na ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Nawala na.
0: Nawala na?
1: Kaya nga tuloy-tuloy sana. Pero wala na namang mabili na dito sa Kwan. Sa La Trinidad at saka sa Baguio City.
0: Ah, naubusan na.
1: Wala talagang mabili.
0: Nalibot nyo na po ba, Nanay Neri, yung mga butika dyan sa Baguio?
1: Oo, sir. Wala na talaga.
0: Okay, nalibot nyo na.
1: Lahat ng mga binanggit mo na pharmacy sa Baguio at saka dito sa La Trinidad, wala na talaga. Wala silang kwan.
0: Naubusan na talaga. Sa La Trinidad po kasi, Nanay, napakarami ng mga butika na pwede nating mabilhan dyan. Farmasya ay...
1: Oo, nalibot ko na, sir.
0: Oh, nalibot nyo
1: wala
0: na yun.
1: Wala talaga.
0: Kailan po yung huli po kayong nakabili ng ating rice coffee? Sa Baguio at sa La Trinidad?
1: Dalawang buwan na ang nakaraan, sir.
0: Oh, so dalawang buwan na kayo hindi nakaiinom ng ating rice coffee?
1: Oo, sir. Kaya nga palagi akong nagtitik sa inyo na mag-deliver sana kayo. Nung pumunta ako sa mga pharmacy na pinagbibilan ko, sabi ko sa kanila, bakit hindi kayo mag-order?
0: Tama. Anong sabi nila?
1: Bakit hindi kayo magpa-deliver sa kanila?
0: Oh, oh.
1: May programa naman sila na kwan sa radyo.
0: Anong sabi?
1: Sabi ko sa kanila. Wala, tumatawa lang sila.
0: Tumatawa lang?
1: Oo.
0: Sige po nanay, hayaan po ninyo. At actually na ipaabot na natin ito sa atin po ng mga deliveries. Pero again,

0: Coffee, balitaan niyo po ako, Nanay Neri.
1: Yes, sir. Gusto ko sana bibili ng kuni, ng marami.
0: Opo, opo. Sige po, Nanay Neri.
1: At, mga 30 bucks, ganun.
0: Sige po. Hayaan po ninyo, Nanay Neri, at sasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. Nang sa gayon...
1: Deliver naman kayo, sir.
0: Yes po, Nanay.
1: Wala talaga. Walang mabili na.
0: No, noted po yun.
1: Sa Benguet at saka Baguio.
0: Benguet at Baguio. Okay po. Sige yes, po, sir. Nanay. Hayaan po ninyo at babalita po natin sa atin po naman mga deliveries at gagawan po ito agad ng paraan, Nanay. Hayaan po ninyo.
1: Yes, sir.
0: Hayaan po ninyo. At para makabalik po kayo sa paggamit ng atin po namang rice coffee, Nanay, Neri.
1: Wala na kayo na-puan na ako sa ibang kape.
0: Nagpunta na kayo ng ibang produkto.
1: Yes, sir.
0: Okay.
1: Nung kan, kasi nung natikman ko na itong rice coffee, yung kan niya, katamtaman lang ang tamis.
0: Tama.
1: Hindi yung kagaya ng ibang herbal na totoong stevia ang tamis niya. Pero matamis talaga. Nung sinubukan ko itong rice coffee, katamtaman lang ang tamis niya. Para sa akin, ha?
0: Sakto lang, kumbaga. Ang tamis din na galing po sa ating rice coffee ay adun po yan. Stevia din po yan, Nanay.
1: Stevia.
0: Yes.
1: Yes,
0: sige po. Noted po yan, Nanay. Maraming salamat po. Ganito, Nanay. Sabi ko nga, tulungan niyo po ako. Kapag halimbawa, meron na dyan muli sa Baguio, sa Benguet, especially dyan sa La Trinidad, pag meron na pong muli, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, Nanay.
1: Yes, sir.
0: Okay po, para kahit papaano po ay matulungan din natin yung iba natin mga kababayan, malaman din po nila. Okay po?
1: Okay, sir.
0: Sige po, maraming salamat po,
1: Thank
0: Nanay
1: you.
0: Neri. Thank you very much po, Nanay
1: Thank
0: Neri.
1: You,
0: God bless po, maraming salamat. Bye-bye. Thank you very much po. Maraming salamat, Nanay. Alright, noted po yun. Diyan po sa La Trinidad, Benguet at Baguio City ay sabi ni Nanay Neri, nalibot niya na at naubusan na po ng ating rice coffee. At diyan po ipapaabot po natin sa ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee.

Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, sa ating mga paladudunan.

0: 0939-862-3 yung ating po namang numerong pwedeng po rin yung tawagan dito po sa ating palatudunan, mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi ang inyo po namang mga kwento po ninyo sa ating po namang programa, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Rogelio po.
0: Rogelio. Tama, Rogelio. Tatay?
1: San Jose po.
0: Taga?
1: San Jose Partido.
0: San Jose Partido. Okay. Tatay, Rogelio, ilang taon na po kayo?
1: 64 po.
0: 64, okay. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Rogelio?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Pangalawang tawag mo na sa akin.
1: Pangatlo po.
0: Ah, pangatlo na. Okay, Tatay Rogelio, may mga ano kasi, may mga iba tayong mga kababayan na ngayon pa lang nakikinig sa ating programa. Magkukwentuhan tayo, Tatay Rogelio. Pero may, meron po ba kayong sadya? May tanong po kayo, Tatay Rogelio? Wala naman. Pinsan po ninyo, opo. Ano po yung tungkol sa pinsan po ninyo, Tatay? Opo, may sakit sa baga. Matagal na po ba yun? Matagal na?
1: Hindi pa naman.
0: Hindi pa naman.
1: Pumili ko ng ano dahil yung iniisip ko.
0: Mm-hmm. Tama po. Tama po, Tatay. Meron po ba siyang ano? Meron po ba siyang iniinom na gamot galing sa doktor?
1: Meron po.
0: Yes, ituloy niya lang po 'yon. Kung ano po yung reseta, ano po yung advices ng doktor sa kanya, tuloy niya lang 'yon. Tapos habang umiinom po ng ating rice coffee, sabihin niyo sa kanya na simulan niya na yung pag-iinom ng ating rice coffee, at kapag nasimulan niya na yun, ituloy-tuloy niya lang. Araw-araw lang dapat. Tapos, kada timpla po ng ating rice coffee, Tatay, sabihin niyo po sa kanya na gagawin niya yung steam inhalation, yung pagpapausok po baga. Di ba kapag nagtitimpla tayo ng ating rice coffee, dahil nga sa mainit yun, nausok yun, di ba? Nausok yun kasi mainit nga eh. Habang hinahalo-halo natin yung ating rice coffee, umuusok-usok yun, lalanghap-langhapin niya po yung usok na yun galing sa ating rice coffee. Tapos, yes, tama yun. Yun yung steam inhalation na tinatawag po natin. Kasi yung pag-inhale, exhale po natin araw-araw, kada timpla ng ating rice coffee, exercise po yun ang baga natin at ng ating puso. Makakatulong po yun sa kanya bago niya po iinumin yung ating rice coffee. Huwag lang pong patutuluan ng sipon. Okay. Huwag lang patutuluan ng sipon. Baka bago inumin may sipon na. Okay. Kidding aside, Tatay, basta po gawin niya lang yun. Kada timpla. Ano po? Kada timpla po ng ating rice coffee. Opo, kada timpla. Ganun ang gawin niya. Tama yun.
1: Pero may isa pa rin po ako na hindi ko nakakita sa ano po yun sa binti, sa bigla.
0: Oo, ganun talaga yun, Tatay. Kasi hindi naman po kasi ito magic na biglaan, lahat na okay na tayo. Hindi po yung ganun. Pakunti-kunti, Tatay. Kumbaga, umi-epekto yung ating rice coffee, hindi naman po yan na yung parang instant, na parang magic na kapag okay na.
1: Alam ko naman po yun dahil...
0: Tama. Galing. Okay, tama yun. Yung paglalakad-lakad, Tatay, isa pa po yan sa magandang ginagawa po natin. Bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee, maganda po yung may konting exercise tayo dahil yan po ay isa sa mga magagandang ginagawa po natin. Nasasabayan po natin ng exercise. Yung tama lang, yung paglalakad-lakad. Magandang bagay po yun.
1: Hindi po ako nakakuha Ano yung isang box na
0: 25? 25 in 1? Wala pa po dyan sa inyo?
1: Natungo ko lang. Dalawang sachet.
0: Dalawang sachet lang? Naubusan na?
1: Opo. Bumili na rin ng dalawang taon.
0: Oo. Pero yung ating 25 in 1, naubusan na?
1: Meron pa po. Kaya nila nabili ko.
0: Okay. Saan po kayo nabili dyan sa partido?
1: Pwede po nyo nila sa mga amin sa may Montero.
0: Sa San Jose. San Jose mismo. So, sa San Jose, naubusan na ng 25 in 1 dahil inubos nyo na po.
1: Hindi. Meron pa rin po yung yung
0: 25 in 1 ang wala. Okay. No, kasi inubos nyo na. Opo. Sige po. Sige po. Tatay, ayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries na dalhan muli dyan sa San Jose ng atin po namang 25 in 1 para kahit papaano po nasasabay po ninyo yung pagiinom ng ating 25 in 1 tsaka yung ating 14 in 1 plus 1. Tama po? Tama yon. Yung ating sabon, nakagamit na kayo ng ating sabon, tatay?
1: Wala po kumbaga.
0: Wala po dyan sa inyo? Wala po? Wala po bang...
1: Magtatanong po kayo, wala po kung sumusunan
0: yan. Sige, itanong nyo po, dapat makagamit na po kayo noon. Napakaganda po ng sabon natin, tatay. Opo, hindi... Yes, itanong nyo po, tatay. Tanong nyo po, para kung sakaling wala, tawagan nyo po ako muli. At para malagyan din po dyan sa inyo ng sabon.
1: Okay.
0: Okay, tatay. Maraming salamat po sa inyo, ha. Basta lagi lang iinom ng ating rice coffee. Huwag pong kakaligtaan yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, tatay. At nakakatulong po itong malaki sa atin.
1: Marami na rin po dito sa amin.
0: Marami na din umiinom ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Okay, tatay. Okay na po ba? Wala na po kayong tanong sa akin? Sige, okay. Kapag nalibot nyo na yung mga butika, yung mga pwedeng mabilhan po dyan sa inyo sa San Jose at wala po ng ating sabon, sabihin nyo sa akin, tawagan nyo po ako muli. Sige po. Maraming salamat. Okay po. Thank you very much po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Thank you.
1: Salamat po.
0: Salamat, tatay. Bye-bye. All the way from San Jose Partido. Si Tatay Rogelio ng San Jose Partido, Camarines Sur. Alright. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Itawag niyo po ang inyo po ng mga katanungan dito po naman sa ating programa.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa Adibo naman pala doon.

Tawag po kayo, mga kaibigan, sa ating munang kwentuhan, 0969-226-9623, yung ating munang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating munang baladudunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Dito po ako sa Palawan.
0: Palawan, okay po. Ano pong pangalan po ninyo, Nanay?
1: Fe po, Fe.
0: Fe, okay po. Nanay Fe, taga Palawan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Fe?
1: 74 na po.
0: Wow, 74 years old, Nanay Fe. Okay po. Nanay Fe, hindi po kasi kayo tunog 74. Parang 50 lang, Nanay Fe, ang boses po ninyo.
1: Ganon.
0: Opo. Opo.
1: Na-stroke na nga. Kasi tumatawa ako sa inyo, mga ilang linggo na ito, hindi ko kayo makontakt pagkaano.
0: Ah, ganun po ba? Lagi po kayo nakikinig. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa, Nanay.
1: Opo.
0: Opo, Nanay Fe. Opo, ano po yung...
1: Tatanong ko lang po kung saan nakakabili dito sa Palawan.
0: Nanay Fe, ang alam ko po ay meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa Palawan. Wala pa lang po sa akin yung listahan. Ganito po yung gawin po natin, Nanay Fe. Pwede kayong mag-utos. Kung sino po yung mauutusan po ninyo, huwag na po kayo para kumbaga safe lang kayo dyan, Nanay. Iutos nyo po. Hanapin po yung ating rice coffee, yung ang spelling po RISE. Okay po.
1: Nakaano na po ako pero sa ano, sa online mahal kasi.
0: Sa online po
1: naka-ubos na ako ng ano ng tatlong box.
0: Wow, okay po.
1: Kaya lang mahal po eh.
0: Tama po ba yung nabili po ninyong rice coffee sa online? Yung pong sinasabi natin.
1: Opo, yung may ano may
0: parang
1: may
0: hotdog.
1: Siya, tapos dilawang ano, may araw sa taas.
0: Tama, tama. Tama yon. Okay. Kumusta naman po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom ng tatlong boxes ng ating rice coffee?
1: Baka po yun ang hindi na sumasakit yung mga katawan ko pagkagising ko sa umaga.
0: Correct. Yun na po yun.
1: Yun ang, para baka yun na.
0: Opo.
1: Tapos po, mayroon akong katarata eh.
0: Okay.
1: Bawa ko uminom, di ba sabi ninyo? Pag inan yung usok niyo, di ba pwede yun?
0: Pwede yun. Makakatulong po yun. Makakatulong.
1: Yun nga po ang ginagawa ko makasakali. Kaya kung gusto kong kayo makausap kasi baka mas mura kung makaano kami dito sa ano ba?
0: Yes, opo. Sa mga butika dyan. Sige, hayaan po ninyo, Nanay. At kung sakali po na malibot na ninyo yung mga butika dyan, kasi ang alam ko po meron na, if ever po nawala pa, balitaan nyo po ako para masabi ko po sa ating mga deliveries na urgent na dapat meron na dahil marami na sa mga taga Palawan na naghahanap po ng ating rice coffee. Hindi lang po ikaw isa.
1: Ay, ganun?
0: Opo, marami na po tumatawag sa atin, nagtitext. Halos inuulan po kami ng mensahe galing po ng Palawan at nagtatanong nga po kung saan tayo makabibili dyan. Ang sa akin naman, hindi pa po naibibigay po sa akin yung listahan ng mga butika dyan sa Palawan na pwede pong mabilhan ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at ginagawa na po ng ating mga deliveries, ng ating po namang management na ibigay sa akin yung mga listahan ng meron na po ng rice coffee dyan po sa Palawan. Hayaan po ninyo at kukulitin ko po yung ating mga deliveries para maibigay na po sa atin yung listahan ng mga butika dyan po sa Palawan. Pero ang alam ko po meron na.
1: Ay, maraming salamat po. Papahanap ko na lang pagkabihan.
0: Yes. Kung sakali, Nanay, na wala pa or naubusan na, tawagan niyo po ako muli at ikukulit po natin sa atin po namang mga deliveries. Ano po?
1: Sige po. Maraming salamat po.
0: Kami po yung dapat magpasalamat, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po at lagi kayong mag-iingat, Nanay. Bye-bye.
1: Sige po. Salamat.
0: Salamat po, Nanay. Bye-bye.
1: Okay. Bye-bye.
0: Mga kaibigan, wala na tayong oras. Lagpas na. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating malalundunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawani ng himpilang ito.
3: This is Your Only One.
4: Your Only One.
5: Your Only One.
6: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
7: 1FM.

0: Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Pinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katawan.

0: AM 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywang,
6: aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.

0: 101 FM.
1: It's now 5:15.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix.
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Tuhod. Siko. Baywa.
11: Aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
14: Mahalagang paalala,
13: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Uy! 1FM! Uy! 1FM!

0: FM. Number one.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Engimar Camonias. Camonias. Pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Si Kasanggang Engimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide. Mga kasangga,
5: akala nyo tapos na?
4: Aba,
5: hindi pa.
4: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magga Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
5: Oo, tamang narinig ninyo.
4: Mas pinahaba,
5: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize,
5: isang maswerteng mananalo
4: ng 500,000 pesos. At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin dahil extended na.
5: Mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
6: Sumasahim papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan,
6: tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camorias.
2: Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng ating mga lugar. Siyempre, good morning sa ating mga minamahal na mga suki na talaga namang patuloy ang pagpapalusog ng kanilang pangatawan. Good morning! Sa pamamagitan naman ng mga produktong di kalidad at mabibisa, ito po ang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Yan. Good morning sa lahat. At good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Good morning! Kumusta na ang ating mga nanay? Kumusta na ang ating mga tatay? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Ito pong programa ito ay para sa inyo. At gusto po naming lahat kayo'y maging malusog. Huwag lang po nating kalilimutan na may mga produkto po tayong kasangga. Mga parents kong minamahal. Talagang ang bilis ng panahon. Talagang ang bilis, ha? Sadyang mabilis. Parang tumulog lang tayo ng ilang gabi. Kinabukasan, iba na po yung month, ha? Iba na po yung buwan. So, yan po. At wala po tayong magagawa kundi maging mabilis din ang pagkilos. Mabilis din ang paghahanap buhay. Walang sinasayang na oras. Walang tambay-tambayhan eh. Ang napapansin po natin ang mga kumuha ng oras sa atin ay yung pong paggamit ng gadget, ha? Lalo po yung cellphone, mga parents ko. Maraming oras ang nasasayang kapag nahawakan natin ang ating dipahir na cellphone sa umaga or sa maghapon. Mahirap gawing libangan sapagkat napapasubra ang paglilibang, mga peres ko. Ano? Kaya dapat hinay-hinay lamang. Kumbaga, bigyan ng oras, bigyan ng time. I-divide ang ating oras, ano po, mga parents kong minamahal, para naman mas marami po tayong magawa, ha, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Correct! Kaya kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo, yung ating mga lola na palaging nakasubaybay sa ating programa, marami pong salamat sa inyo. At yung pagtitiwala po natin sa ating mga produkto, yan po ay hindi nasasayang sapagkat ang inyong lingkod ay patuloy na nagsisikap na maging mahusay ang ating mga produkto. Inaalagaan po namin yan para na rin kayong inaalagaan ni Kasanggang Engimar Camorias. Ano po? Yun naman po talaga yung misyon natin sa buhay ay matagal na, ha? Matagal na po yan, mga kasangga. Kung bakit nga po itong mga produkto natin ay pinag-aagawan sa merkado, sapagkat ang hangarin po ng management ay makapagpalusog sa ating mga minamahal na mga tagapakinig, mga minamahal na mga parents, mga minamahal na mga kasangga. Yung ibinili po niyo ng produkto, kumbaga sana yan ay second choice na lamang po at talaga namang dumarating yung ating pera para maibalik naman sa company para makapag-create pa rin or makabili po ng ating mga herbs, yung mga mabibisang herbs para po naman sa ating iniinom na masarap na produktong Mark Cafe at ito po namang Mark Choco. Yan. Yan po yung mga mahuhusay din nating produkto sa umaga na palagi po nating kinakape at hindi po malimutan. Laging hinahanap ika nga ano?
3: Mark Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
2: Kaya thank you sa ating mga parents. Saan man sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Yan po mga parents kong minamahal.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Ito pong ating mga produkto ay available po yan sa mga drugstore, pharmacy, sa mga grocery malapit po sa ating mga lugar. Talaga namang since 2011 hanggang ngayon po, mga parents kong minamahal ay patuloy ang pagdagdag ng mga kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Maganda po ang hangarin ng management, mga kasanggahan eh. Talaga namang iyon ang pinagmulan na yan eh. Yung po bagang produkto na nilikha ay pinasubok sa ating mga parents na before na magawa yun ay nagkaroon na po ng matinding pagsusuri ang Food and Drug Administration para po makatiyak po tayo na safe at effective ang ating mga produkto. Kaya safe po lahat mga kasangga, no? Kaya maganda po ang naging result ng ating produkto sapagkat hanggang ngayon ito pa rin po ang numero unong kape sa merkado na may kasamang herbal extract na pinag-aagawan at talagang tinatangkilik ng mga parents nating gustong magpalusog ng kanilang pangatawan. Kumusta po tayong lahat at good morning everyone. Kumusta na, ha? Kumusta na ang ating mga tagapakinig? May mga mensahe po dito maya ko basahin, ano? At marami pong salamat sa inyo at good morning, ha? Sa lahat po ng bumabiyahe, mag-ingat po palagi tayo. Lahat po ng nakikinig, good morning. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at tayo po ituloy-tuloy sa program Kasanggat Kalusugan. Ito po naman ay para sa inyo. Yun pong ating numero nga pala, ha? Hindi po nagbabago. Ito po yung ating pansamantalang gamitin. Ang 0933-214-5288. 0933-214-5288. Ano po? Yan po yung pwede nating gamitin pansamantala para sa ating mga parents. So yun po, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan, sa mga taga Visayas region, sa mga taga Bicol. Maayong aga sa inyo dyan, mga Bicolano at Bicolana. So sa lahat po at ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
5: Kasangga at Kalusugan Nationwide.

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, syempre sa ating mga suki, lalo na itong ating mga parents na nakikinig

dyan. Good morning sa mga nagmamaneho ngayon ng kanilang sasakyan. Good morning, ingat-ingat palagi mga parents kong minamahal. Ha? Masarap bagay yung kayo'y laging ligtas mga kasanggani. Kailangan po natin yan mga parents kong minamahal. Ha? Dapat tayo'y maging maingat. Huwag mainit ang ulo pag mamaneho. Iwasan po natin yan ha? Para tayo naman ay maayos ang maghapon. Ha? Ang maganda po dyan, mga parents kong minamahal, kung ako sa inyo, yung kapihin natin yung hindi nakakabwisit. Hindi nakakabwisit. Ano ba yun? Hindi nakakainis. Ha? Ibig sabihin ko, kapag nagkape kayo na nakakainis, nakakabwisit, yan po yung kaping mataas sa kaping content. Masado kayong mainitin ang ulo. Kasi sumisikip ang inyong dibdib dahil sa taas ng caffeine content. Eh, dapat yung nakaka-relax. Ano ba ang nakaka-relax na produkto natin? Siyempre, Marcafe yan. Matagal na po eh, ang mga parents kong minamahal. Ang dami nang humaba ang buhay eh, mga kasangga, no? At nadugsungan ang kanilang buhay sapagkat sila ay naging malusog eh. Gawa ng mga ingredients na mga piling-piling sangkap. Pinag-aralan ng husto bago ilabas sa merkado. Alam nyo, napakatagal ang pag-aaral ng produkto, ha? Yan ay bago po yan ihalo, ha? Dapat sigurado tayo sapagkat yung kombinasyon ng ating mga sangkap, yun ang medyo matagal-tagal pinag-aaralan. Para sabi nga ay kayo ay mga parents kong minamahal, halimbawa, kayo po ay may kailangan na maging maayos ang sabihin natin ang blood circulation. Ano po? Eh nasa ano po yan? Nandito po yan sa ating Marcafe with Brown Rice o Marcafe Brown Rice Coffee with Stevia. Opo, kasi sangkap po yan isang nakakaganda ng dali ng dugo. Siyempre naman yung ating tungkat ali. Ayun, tungkat ali po, mga parents kong minamahal, ayon po sa pag-aaral, ito'y pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng daluyan ng ating dugo. Yan po yun, mga parents kong minamahal. Nakakapagpaganda ng daloy ng dugo. Gumaganda ang daloy ng dugo ni tatay, ha? Papunta sa kaduluduluhang ugat ng ating katawan. Kaya gumagana po tayo mga parents ko, ha? Dahil sa tungkat ali. Alam nyo itong tungkat ali, sumikat po ito eh. Dahil nang ito po ay ilabas, ha? Sa ating bansang Pilipinas, ito po ay nakatulong sa mga ano, sa mga kababaihan, mga kalalakihan, mag-asawa na sila po ay nagka-baby, mga parents kong minamahal. Ano po? Kasi nga po sinasabing nakapagpapaganda ng daloy ng ating dugo, kaya tayo po ay sumisigla ang mga ugat, mga kasanggani. So yan po ay nasa Marcafe Brown Rice Coffee with stevia. Masarap kasi yung brown rice coffee natin, mga kasangga. Saglit lamang yan na nauubos agad eh. Sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit sa ating lugar, ay talaga naman mga parents kong minamahal. Grabe po siya, ha? Grabe po ang mga kasangga natin sa pagkonsuma ng ating Marcafe Brown Rice Coffee dahil po nakitaan nila ng mga mahuhusay na herbal extract at maayos na benepisyo para sa ating pangatawan. Ay itong katali pa lamang solve na tayo mga kasangga sapagkat nakapagpapaganda ng daloy ng dugo ng ating pangatawan. Ito po'y nagpapataas ng enerhiya, nakapagpapasigla ng katawan, nakapagpapalakas ng ating kidney or bato. At ito po'y nakakatulong din sa pagpapataas ng testosterone level. At pwede po tayong makaiwas sa diabetes at ulcer, panlaban sa sakit na malaria, at pwede tayong makaiwas sa karamdamang prostate cancer. Yun, mga parents kong minamahal. Isa pang tungkat ali, base po dun sa research na ating nagawa, ay

0: Ayos din po ito para makaiwas sa leukemia at marami pang iba. Yun po yung tungkat ali na isa po sa sangkap ng ating markape, brown rice coffee with stevia. Produkto yan ng Jemar Herbs Incorporated. Aba ito mga taga Bicol eh, kumakalaklak po ng ating kape eh, talagang yung isang truck po natin, isang elf na malaki. Abay, hindi po tumatagal sa atin sa Kabikulan. Talagang lagi na lamang tayong nauubusan. Mga parents kong minamahal, ang nagdadala po niyan ang Jemar Marketing at ito pong Fornix Corporation. Sila po yung naghahatid sa inyong mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa inyong lugar dito po naman sa lugar ng Kabikulan, ha? Maging sa Leyte Province, sa Samar Province, at dito po sa ating lugar sa Masbate Province. Kaya yung ating mga tagapakinig, yung ating mga suki, hindi po kayo nagkamali ng pagkonsumo ng kaping makatutulong po sa ating kalusugan. Nariyan po Markape Brown Rice with stevia. Ay itong ating mga parents sa may bahagi ng Mindoro, ha? Talagang ang ating produkto po dito ay numero uno sa mga taga Mindoro Province. Kaya kumusta po tayong lahat, mga taga Batangas, ano? Sa mga taga Romblon, Marinduque, Infanta Pulillo area, Quezon Province, itong lugar po ng Calabarzon area. Mga parents kong minamahal, congratulations, hindi kayo nagkamali ng inyong kinukonsumong kape sa umaga. Kaya maganda po ang mga sangkap po natin, at kapag ito'y natikman po natin, kayang-kaya ng ating panlasa, sapagkat ang inyong lingkod aayaw ng masama ang lasa. Kailangan na nagagawa ng paraan yan sa laboratory na may iwas dun sa masamang lasa. Ang mahalaga sa akin, syempre, masarap na, tapos healthy pa. Yung mga extract ng mga herbal plants ay maipasok sa ating coffee, ano, yung ating kombinasyon dito sa ating Markape Brown Rice Coffee with Stevia.
1: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kape, may taglay na purong herbal. Uminom ng Markape with Brown Rice Extract habang nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.
2: Halina't tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
3: Rowena Marchan po. 47 po. Isang street terapeutal. Sa akin, sa yung naranasan po po, kasi nagtitake po ko ng Markape Brown Rice, ay gumagad po yung kailangan po and lumalakas po ng resistensya ng katawan.
2: Magmadali! Bumili na ng Markape 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.

0: magbabalik ang kasangga't kasama ang ating kasanggan si Edgy Marcamoyas.
1: Maraming salamat kasanggang Edgy Marcamoyas. At ngayon po mga kasangga, makakapanayan po natin ngayon ang ating suki mula naman po sa probinsya ng Bicol kung saan po natulungan din ng produkto ng Jaymar Herbs Incorporated. At alamin po natin kung anong produkto po ng Jaymar Herbs Incorporated ito. Ma'am, sige po, magpakilala po tayo.
2: Ako po si Elizabeth Suato. Ang nanay ko po si Aurora Suato. Siya ang kumukonsumo ng Marcape 5-in-1.
1: Ah, si nanay po pala ang kumukonsumo ng ating produkto. Ah, ilang taon na po si nanay?
2: 78. Namadto ko si nanay ko.
1: Ah, sige ma'am, ikwento po natin kung ano po yung magandang naranasan po ni nanay sa pagkonsumo ng ating produktong Marcape 5-in-1.
2: Ang nanay ko po si Aurora, na kumukonsumo ng Marcape, ay kasi po na nangangasim ang sigmura niya pag umiinom ng ibang kape. Bagay sa kanya yung Marcape 5-in-1 ko. Ngayon po, sa loob ng 10 taon, siya, nag-take pa rin siya hanggang ngayon. Pag umiinom may kape, kakatulong po sa high blood. Minsan nga, hindi nag-take ng gamot. May kape lang ang inaanin niya. Basta may high kape lang daw siya.
1: Ma'am, sa mga katulad naman po ni nanay na mild stroke din na hindi pa nakakasubok ng ating produkto, ano pong nais niyo pong sabihin sa kanila?
2: Sa mga tulad ng nanay na stroke na or na mild stroke kasi nanay ko simula noon nung uminom ng mild kape kasi minsan sinisikmura si nanay ayaw niya ng ibang kape nung natikman niya ang mild kape na humiyang sa kanya kasi maganda yung sa kanya.
1: At ayan po mga kasangga ang kwento ng ating kasanggang si Aurora Suazo na kung saan nakaranas din po ng kaginawa ng katawan sa pamamagitan po ng ating produktong Marcape 5-in-1 plus 1 coffee mix na isa rin po sa mga naggabay kay nanay sa kalusugan niya upang maging malakas sa likod nga po ng kanyang naranasan. Ngunit ayan po mga kasangga, nagpatotoo ang kanyang anak upang makinig po natin kung gaano po kaganda ang produkto ng Jaymar Herbs Incorporated. Ito nga pong Marcape 5-in-1 plus 1 coffee mix. At muli po, ito po muli ang inyong nakasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Edgymar Camonias.
0: Isa na namang masayang balintaktakan kasama si kasanggang Edgymar Camonias.
3: Batiin natin ng happy birthday ang mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito.
4: Happy birthday!
3: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pung lumika ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live, si kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa kasanggan nyo sa update, si kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa research, nariyan naman si kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si kasanggang Edgy Marcamoyas dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang kasangga at kalusugan ay love you all. Ng kasangga at
0: kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
5: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaniin ng himpilang ito.
6: This is your only one.
7: Your only one.
6: Your only one.
7: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
6: 1FM.
8: Number one.

0: FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: J-Mar, todo palalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4.
3: Itudo na ang pagsali.
4: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
9: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!

butterflower until they bloom. Lick my face.

0: song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
6: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po ay sipunin, tapos po ako ay lakit po ay nahihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako ay nakakatrabaho na. Ayun po sir, lumakas po ang aking katawan.
7: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
6: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C, kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin, natulog po ng Maxi, ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
5: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
8: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco 1 na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco 1 kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanako ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco 1.
9: This is Friday's Best.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverite Pro.
2: May silimarina,
1: may multivitamins pa.
2: Yan, ang Liverite Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay.
2: Liver up na tayo.
1: With Liverite Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaca Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
4: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipadua, Gumaca Quezon. Lahat ng produkto niya, sinubukan ko. Opo. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Itrim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc, kasi maganda sa katawan.
3: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po. Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest okay po, Kuya Boy. Awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest okay. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more! Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
10: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
11: Saan? Sa radyo.
10: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
11: Ano daw?
10: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

1FM 96.1, narito ang ating alas 7 yung pagbabalita sa ating Balita 1. Pinuri ni na Brigadier General Mikey Romero, Chairman ng Association of Reservists and Reservist Administrators of the Philippines, or ARAPI, at Colonel Manny Pacquiao, Board Member ng Grupo ng Pagkakahirang kay Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff and ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa ARAPI, matagal nang pinaglaban ni Navarrete ang kapakanan at profesional na pag-unlad ng mga reservist. Bilang dating commander ng Western Mindanao Command at Commanding General ng Philippine Army, binuksan niya ang mas maraming oportunidad sa pagsasanay, pagpapaunlad ng profesyon at aktibong paglahok ng mga reservist sa operasyon ng regular na hukbo. Binigyang din ang asosasyon ng suporta ni Navarrete sa ROTC at Total Defense Force concept na kinikilala ang mahalagang papel ng mga reservist sa pambansang depensa. Isa sa kanyang inisyatiba ang paggawad ng Philippine Army Aviation Badge sa isang reservist, kauna-unahang pagkilala sa kasaysayan ng Army. That is our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 17 minutes down 7. Good morning.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At two blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
6: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promos Season 4. Itudo na ang pagsali.
7: Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.